0: Aho ti fo ene da so ene jidi fo nyina ye hwehwe no e boka kopi heaven eh ebre bi aso make say Eda and Eda Junior onyina wase nti yan sebre kwa no yan ko Asia safo wo breku east aha sempa de by led by Eda Day nafe Eda Day Junior and so yinyina yan ko na yɛnɛ m nkɔkɛ nkyɛ nyankopɔn asɛm agya wɔ akɔ aberɛ
1: yɛ nua
0: na mo ho te sɛn
1: nyame adom yɛ ho yɛ
0: wɔ mo happy sabbat
1: ɛnyɛ
0: happy koraa nkɛ nte a mbɔ kɛ ntimi nkasa ma no mmɔ
1: akoraa
0: nti bra so sɛ ɛtie nkwagye sɛm because wankwati asɛm no yɛso yɛ nkwati asɛm no anɔpɛ yi nti na yɛsɛyɛ na yɛsɛyɛ nti yɛti o
1: meda ase a T4 ni a GD4 nyina ya mamwachi anope nso nyame tumfo na dunu ne humobro nti da so tin komo a yenwisa urade bambo ni hwe so panti anope yi e ka musa asempa yi efi the Seventh-day Adventist Church Rekum East District Estate Church na fi individual members bia ankrankri bia wonso so edo ahoden ebodwuma di echidom enche na ebrahama mo osomfo no makwa kwakwa den na enemo ebekasa no pai amunia upon Richard enso akenkan babo ede abodwuma di ya fasa kwanya wiso ne ya chia osofo Jasper Sebonsu ni ni fie fone hukani ni abusuafo ehonyina fi district yi mpainfo a obo ni chidom wonyina nso e mamwachi me konya me nae na machia me mame Susana Sechua ama me mwachi woni mofra ni nyina sa me chia mame Alice kurankura mame nso ni mofra no umma no nana no nyina me mamwachi twaso eden chia ma eja aduma ko nene yire mami Dora unsumu nyame nae Ramak Stevens amo unu ukeni ni fiofu nyina anso ya mamu wachi tuwaso echia edhe nyakun edha okun minu ya Douglas apreku ludona afro brabro unsu memu wachi mapako hame uoke tu uofua muoke tu eja preparanu nyina ya mamu nyina achi anopei tuwaso edhe nchiyama edha asare ine busu ya. Minu ya kwabina sante. Doduwa na dine edhe froye red. Uwa mangu ase. Raha memo wache. Afi mituwaso biu na edhe nchiyama ma. Ejachire. Onso odo fete. Minu ya Daniel ejei. Onso odo fete. Nanachi yami tuntum. Minu ya. Kufi amponsa afi ninu ya teacher yi mi yure free ni dini mi ya menana memo wache mebo dini me pims yi wahume memo wache afi offer more time ninu ya ba preskla wonso memo wache adam fo chile di abuo Ade Kinsley na fi agya kyerɛ mu nyina nso ye mamu akye anopɛ ye bre no nti ye koyɛ nim wini upon Richard bebo mpaye na fi ya hye na ya sem na ase
2: yo eda me da se atie fo pacho ye bo empire nyam tun fo umma ho me da fe fe ayeye ni so enti de kan sa se dan kan odin kese no ama ho kwan ama nen so yetin kwam ni yetimi abehiam aye ba bi sua ho ade ye so se be kan ye ho na fe be kasafa edemu inya ye ti enso ye so se mayen ti ase na yetimi ndwendwen won sem ye ho na ye mfa ntwa na mo a efata nkwaje bo ye nyina na bibia wien kunim de mu a ebe tawo din kese na se o Yesu din mu ne yebo mpa ye amen
1: amen Nini ya numa adofunum, anopaye nsu. Unyamitwe ili ampon, amaye nkwa mbiu. Se, ye ntua na disu nyasu. Ye chile mo se, asempaye, musanti yenka, ewa kachiri 102.9. FM so. Na uchi ayitwe munu, ye che adisu nye biyase. Na, na ya tudin se, a heart of wisdom. Nyansa akuma. Na meka chile mo se, se ni adisu yane tieno. Ebe fa emre kakra. Di yonsu ye wohuwa daji. Ay, di be chile chile nsi mu. San se fwe nipa, ya brabo hon. Enyon edu okono, chichi mudunu. Eka chile yense. Yon kwa nda unyame di amayen. Eye edu osun. Ebro suwa na ekwe bi. Uochi ninechi. No chile yense. Na nso omu emu abrabono. Asetina ni yobre. Ne amani hunu bebre. Di jichi mudumi yununu. Ene ode mpa yibi tuwa zise. Ewa di buwame. Ne mi humi na kain. Sedi etie. Ne mwenye nyansa akuma. Eti. Ya mkwanda. Eno osono. Muwa nsembebre. Eti na anu yesu ya di ni huse. Abrabo ye kon. Nipo bia ubo yuyasi we mua. Ubo bidia kon. Kwa abrabo yenese. Yasasi ya toma mabonsemo yuye. Enti yonde ne jumanese ose ya die. Eti upaso yeni ye yeno. Uchuchara enimu. Eti bibi ya ano. Ema ye yuyasi ino. Dunise. Adia ye setin tino. Usa. Niyama. Weni da susenke ese yesen ya openu. Unte nyane sa. Uwe ni nifane da binkum. Uwe ni surone da fom. Bikula weni da susenke bewe na fanchen. Tiso de gum. Na ya bobo boli baboko. Edu sa uko tuwa china na pimbo na fako unhusro gu. Uye unhufye nyeyi. Sana ya brabono aye. Iti. Wo Moses mpa ya bumnu. Abisadie ba kupeno di tuwe uradi. Eni msesi seni ye mkwa na tie dia. Enye. Maminya nyansa akuma. Amiti mdiye bu. Mabrabu imu akonta. Mimi ya utie me. Nani yusu yu mse. Nipada seni biya basa asiswa. Uwa. Nsisayensi ya ufumu. 6 stages of life. Ah, obo wiasia. Se ube tima tenasin fie ya yeke ya. Jise ufa. Ensesaye ahudu insiemu.
2: Tenapoye.
1: Adakwa brim. Abofra brim. Abrantie ana ababa wa brim. Abrabobunum. Anasa abobunu brim. Na abesiriwa brim. Ena akokura brim. Saa tibia ahudu nsiyen. So ube nyao 70 na. You pass through these 6 stages. Tina anano niye kase. Yena anano mkase anamu nsiyan. Eda humo nipa. Anamu nsiyan nye. Se uditipu osusu. Nemu eye. Abrabumu adani adani ye nsiyan bi. Ne nipa fom. Fisu bifu ya uchwe umuwe pie. Kusise, besa ya kwa ni bofu wanche ya nasa ya dinumbe gula fomu, do team. Na, nanono, yebubo so, yese, yebubu unu so, yebubu so de tutuho. Sheda, e breakini down. Sene beya, ubiya beti, anase, yibi hune niso. Mekachile mwasa, adisuye uibe faye bre. Ene ya chile chile mwako enimu. won se abraba ayebue no eti se wo frosro ye di atwede asi wona wo fro ye wura shalom adwuma yi ye wo staircase atwede a wo fro na waba ha san se adwuma ye tintin wo aba soro so eti staircase no e dade a ye bo asi animu so be fo fie em so a ye di concrete na aye a wo de e ya atwede a wo de fro ba so usi atwede ni edi kan no wako ni etosumienu wako ni etosumiensa wataata wanamo afufuro saa nsa na waduru soro edi ube dina ase ho na adi osi staircase ni wo mfura shalom su unru hada ka akiri nso saa netie kamia nse efom efom duduo na titi abrosa nso tube ya kwanya jise ofura atwede no atwede ni anamon baako bienu miensa aeto atoa so na wo furu no na wo kosoro ene ma oduru ba bia peso ko ti se na abrabo aye iti ye wo wa e wo ti bia wo hono na wo osisa nsisa e bebo mu ahoduo ahoduo nsia ansa na wase akobo fo nche na na ni sue hu se nsisa e no bia wo mu dwumadi a esese yedi se nsise edika no anye yi a ne etosu mienu so ntimi ntoaso yie ne etosu miensa nso ntoaso yie te se wo bo kenten wo nyunu kenten no wabo ase na atrofo atrofo a wo ye ne hwie nye yie bio senia etie no enu nti nsama ye kana no pai ehia na ye chem besi mienu ana miensa na yesuemu ade nchemu no beye nia edikan ye tosu mienu ne miensa no saa bre ni nyina ye awofo adwuma esese omo ye edeboa wo ma
2: akrafo
1: ena ye tosu nan no eye wankasa nso a yabo aba no wawufo asusu omunu miensa edi akiri nso ye wo ansoso odwuma di a esese odi eti ye ba nia edi kan ye tosumi enu ye tosumi ensa no so na aboaye eti saa anamo miensen e na ne pese yisuemu ade na eboaye yakin kanse mi dikan wo enwom oha eni adunu nso Chichimumiensa. Psalm 127, verse 3. Yintie ura diase.
2: Si, ena watre.
1: Mm-hmm.
2: O si, she, ewade da padie ni mabanin.
1: Ewade eja padie ni mabanin.
2: Na yefumu aba, eye aketia.
1: Na yefumu aba, eye aketia. Ewade eja padie ni die
2: mabanin.
1: Na yefumu aba, eye aketia. Jese, nyankopon adia ewurade de dum nipa eye yefunie di sabi sabi sabi mpreduasa so oba bi ba wiase ne wenya saade we bia onfa ni je ntrasen kwa wiye bibia odwene se sabi wenye yefunu anguba na eye hawo eti saadi wenti nipa bebre aboka e won wiase o mo ba impa nanso so etoda yakopon so du ba bia onim sentia e ma ne basa pi so wa ya ne fi nipa no wa niemo bia wa ya tia ono ane ho e na de saadi no ba na kenya kupon fundie eye akatua achedi odema itise obati wa nyame woni msisie bi owaye woni mu a ibetimi ama wafo afuru na wawo ti oba bobia nko ti oba isan awo nti mu edane ne bobia no dan awonti oba anyini du ba bia obu ne nsa bosumi bia se mboja firi ne hu pie ni nyina ne boa nkakran ma oba timiye oba na otenase eti se oba tene wiase na saadi we firi ne ho ya odi ya ho na so me fa kwan we so maka a kire ma nyina ase edu ba bi na se sai sani we bi toa susu di are ho san se bibi wo ho na eto wi a wuntumi nya ho hwe na mo di urade eye wani da so na so de wo moa aboa binum soso na ni nyina aboa e ma yeyi iti anko nifa na akobenkum ama wo iti sena meka no adisue fa nipa daseni ho ye nipa yete ase ye ho asem na yesu yi iti o se ye funumu aba no efri awurade na eye akatua ode mayen edu ba bi kura babo no kase ejanu mani munyam ene wo ma
2: mebusem
1: wati ase mebusem kanisa ejanu mani munyam ene wo ma ena ade bo ahyase ade yakopon san de shee nipa san no nti obo adam wieye na o ma adam da ho na ho na o twi ne mfimu pade na ode hunan tua anan na ode bo ba a efre ne ifu wieye no asema o ka kye won se o shira won he gave them power o ma won to me
2: to procreate
1: a was to me se mo mo na mo no na mo hye asase nyina so ma etina babo kase awo eye nyakopon achede a ode adum nipa diso ho awo a oba mu ne nyame asiesie sa abofranna ena mana nkasa efi ba ma ho nti enipa mienu adwuma nti oba no ovaries kusia ewo ni mu a eye aboduma akra ebe wo no no na tena ye eti bo ma ni bo hia ensu a efri bo ma ho ko ba ho no muna nipa no gu oba ana bo ma ho na ohu won tudi afidie hwa hu se omo ye moa bebre omo bebre piti bebre million bebre ene wosa ahobaye kakra no na eno na ekoba no ho a idware koba bi aba no ni nkosua wato no wo de bebre be no kufun ho a na ba kunya kwan ya no wure mu a na se se kusua na ache no nti mu kusua no mu na boma no aboa na ye nipa no ekotena di okɔ na ekonnect ya na se ofi ba bia nkosua no no ovisi no ofim ana se ofam na ofa falupian tube no na fa abetɔ awodie mu na se di fia obetinem no wanyini no ti ebasa ba no ne nsabuo atutwa isan se keta ye funu ni siesie se ɔtwe nipa no enye adwuma eye nti omu ni nsabio eti akora ne tena ho bɔsome nkron pepepepepe bun se abofra no aye ready na se oba wiase eti ba kɔ saa tibia we mu a nokure ni omomfa na hogno so isan se bɔne baaye a onyame dome nipa na nome baaye no akyɛdeɛ anaasɛ mmaa no deɛ ɔmunyaeɛ ne se awurade se yɛwo mu na mɛma wo anyensɛ no wawo mma na wo kunu adi wo so wadi be jina wukunu eti se ba shase se onyensanya bebre no di yade sa o tuntesu opu okura ta bia no ohia so bibi dananum a obi kura tie fi kura ye ye ni hwam to ko jina bo oku jina bo bia ejana wo twi bia kama na ne ho ato no obi so kura mpo netie shirepa obunu odi bimako aduane ya ye ne kama ne ko eno no ti bidi yade sa ansana ne bre no so a yase no awo no se du se ba awo a ogina wu ni kwankwanta se wona eso de na ho di nyina e chim wo ba bi o anye yi kura gi se ye ye no operation ye o ma no bi wo kro ko a wo ye so a ntumi oni abofra ni nyina wu bi su wu na abofra na ba enti edu ho anye joko so ba anye nsen na akura na tene ni mu akosi se obewo no enye ade edafo na medika aka ajo se oba so nko anwo bema ene ma oba anye nsen matemase bema ene di oba ade ma oba di si eti so oka ade no wura no ene berima no
0: okay
1: David we die Jimmy bag isi ha na me kokutire na mabefa se nya odia but sha wa hwesunti me ba me nsu mitim dawase
0: okay
1: na mu awade die ne die nyame aye ne se se be wu mmanti asudie nu na mienu nu ntem nti oba obe wu no nyame siesie na dua ne ema no abofra no duane
0: okay
1: duwe ama ewo nofo a mu edu eye nkwara duane akura ne nnum pemfu agia bosoro e mofra de bikura obikura mpe ne ba asem
0: se ye ntwere ho
1: ye ntwere ho se obi obikura mpe ne ba asem ye la akura bi koso onuma se pese no mie
2: kra na mo ha da
0: penyi na wasu nsia bo fra
1: penyi su sie dia sakran na ko pel mo fo ano bo eti sa ne mo we nyina ano nyame asisi wo
0: bo ja ano
1: ada da da e nyam fie mie no kra ye pa mi firi ho ni so mi nko ho bio eyi se mo nyini
0: eyi
1: ai
0: bi ani hundia
1: te chizi bo mo ntwa nofo obwa nofo ni oba dia aha
2: na da koda ba
0: je bi no je mama mo frano
1: omo dia di ona no ba ti asie fa ma no e pemfo mama no bi bi mpa ne ba asemu
2: da bere se o ma ye dia
1: aha ah oba wi kura no oni no pre aduane ba ko
0: awajo futin den den den papa anu twem
1: oba nso be kan chere se ba nu nwi
2: ande ha
1: no bia lai ade che kro mo akon ma sa di unti eti akora no dia ne no yesiesie no oba no ho ti be ma wo ba nye wo na be ma akora no dia ne ne dia ne wo oba no ho ena nyame yesiesie sit e wo ba no ho ama akora no ti na ba obi na chi edru no wati ase ubo ma totra wachi tra tra tra okura enkase oba su die tufu tufu kama akura na kwadwa no ono tena ti e fani she akira
0: benfo ntra ho
1: ai dabi na wabetena su kama ti odi ahoma kakra bi bo mu abo se akura ne te ho ti ba beturu akura ne san kura brim nessa o kunsu a o she ho kureti nechi ne dia no wonanim tete kura na na ekofu no oba tem bi ofrafu mu ba ne ba kito ahye nechi na osonye ma na oyi akura na ahye nchi mu na akura no no hwe e ma bre awo ho ma bre pa pa pa pa pa pa pa pa pa wa ko ofu mu nyema son ba no ne ba se ne chi akura nu su kom de no ono aso cheki akura nu mi ache ti otimi twi akura nu fo ni chem na akura nu so
0: e twen kakra
1: vi abi kura ni titi se de mi ti je mo on twen da di na bredi ni emi na odene sa e de na bofi wahu
0: e de
1: eti sani etie no no eti before God and man mabre awum on the best so akwada no fida bo man nsuo ni ni kosua no toye no ebo no besoa sa ansana nso hwe da no ye da oba no ko nyasem kitoa bo bia wuwia eti se wa oyare
0: na obesi afo
1: ye se ye manu nu kakra kakra titina ansana obano etimi
2: esini
1: nadam nti abofra no ni stage edika no abofra ye nanasem na babo se akura no wunu wiya bibibi wo ho ayese wo ye ko mebusem etia do no mienu ejiche munsia no mame
2: mebusem ti edo no mienu ejiche munsia
1: aha
2: se abofra kwan a omfaso
1: mo
2: na so onyina omfiri ho
1: enti wo ba ma wa ko enjoy na so aba na da abofra wie no ishishe nga kupon dia to onse chire no kwan a omfaso no onyina omfiri ho enti abofra ba wiase a oyo enti o hi ni ni mu ondia wa ba bana wa ba wiase nemom awofu mienu na mode no baaye no muna ese mo kira abofra no kwan a onfa so yawo abofra wi no yawo abofra wi no se se na mama mama no kura bu usuba mbone se oba anyinsen a na ne buofu no mama no bebe ti sa o ohu se ba na fo furu pe wo dwa na no mu ye ne tan
2: obetete no
1: dibi kura on ko ho obi kura ti ntu kwan kwan wa ko se oba bi nyinsen wo dwa ne jo boy ne be soa abofra nkakran kakran kakran kakran kakran kakran ni awa mo na be wiase no responsibilities wo ho a wonderful eti so hwa ni ama abrofo manya ye ye cha bibi fo ye de eye sa de we abrofo de mra ato awo ho ndi wo na awo ye mpanfu adwuma
0: nyamofra
1: wa dwini mu no ya wo nwo won sam mia ese ohwe ba wo nwo sanse awo ekura sudie bebre etimi fan so wo brochira ono oyire bia mo wo twetwepuo bi dem ba ni nyanyin sey obo wono ese okopedan foforo nsa akura na oba no ense se ono mo dadan kro ese ono sunya ne dan mo me dɔso no na mo adan dɔso ye namum eti abrochire awo humra dɔso wo ba wo na de na ba omo tinyam sem we no mase wo eti wa wa e wa sedie se ni ane ni wa wo na mo so aba no wo hwe hu na ye hu adwuma wo ba ye bibirim ba awo no ye fa na agro eti obi ako hu abaya obi na awo ne baba ya o no wa bo ne hoka di na ko school atata de ama ne bia ne di ama aba aba hu aye fefefe ko chia na o agura me pe o hu ye me fe no wa dada aba ya o ne ne de wie na o nyinsem pe o hu se wa nyinsem ne hu ye ne tai ti on ko ni nchen ni wo yi ne mi na ba eso anyense banu huya na watwe ne ho
2: atena na ho
1: mfa ne ho bana wopira ne sa no akohoma kro modubi na onam na onam mema e ma foforo so dabia me ka kire mema ase bema bi obetime yenya safo awie onyame anim no ade e da wanim yi aba na ese wase no
0: e dia dia
1: me ka sanya nse ye ka ye ka kire madwema mema fo we na atomo no tete no animdifo hu sense mu afira ne ntoma
0: yate
1: nti sabi nipa bi a wo ye badwema ba no ye kaka sako a ese ote ase na pa adwama na bonti na radio nyina adan na adwama bodini tu ye tete fo no omunim dini abofo kura ye ka no omu dade ade a friend private part e bai private part ne chese bebi a emudini na so ote ase jise ye ha na ya mu adwama moaye fo ti akura bia no nso akọ practice
0: se nyankopon se adam tutudini
1: mo tudini a o san kire adam kasakoa o kire adam abebuo sabi sabi mpre biasa anfie wo ne kasa hospital ko mu wo kasa ukolo ya fo mu wo kasa adwuma bia wo ne kasa sanso na mpanyini no
0: yo kasa ho
1: kasa ho what you say
0: nyame ntia okase bia aya asenkrona di ntia okka
1: nyi ntia kan kran kan sese ubodi na ngum ahia se obo na no kure kan mpanyini wahu na ne ya di nyam obodi ni untimi speri amantwere ele ya ya ni ya to na dwama mo aman kran kitu ayina ti o tie tie sa ne mo no wi a wa kwe practice onye ready nso na okodi aduane a ontimi ntua ho ka ti onye nsem ba no wi ya pa wo dwane na okọ na huge tax we Ukrainian tax adie kesi we abeto ba no so I want na for mo pe wo baba wi ase a eya sudie wodi nipa na aba wo betete no mana tena sese nipa no watene nipa na ne so aba mfaso ama nipa enti eye wasedie so otimi ne badaye no onye sane wo ye no e wasedie se otete no ti o se titi kira abofra no kwa mfaso train up a child the way he should go ti training no nya didi o o chire ne kasa hwe oba kwa na ese ofa so wisa ni nyina ese o chire no na obi adidi o didi kura chao chao chao na bia no kura e time meboa na didi o tran so didi a bia betwe ne kona hwe no
0: ndu betire ne sen
2: o didi
1: kwa na ofa so wisa
0: ei
1: fo bia ngu onu ka wano tum na ye ne kakran kakra bi chao chao o didi a aduane e hye ne num nyina hu anya papa wo enti abo awo enafo nti wo nya ready ayemwo
2: so no awo no nyima
1: because wo de no abawi ase wo na eso kire ne bibibia eti wo a eso nya adaje e wa ade ade abawi ase no ma ye di fo bebre oni ba no wo ya wa tina bom se medical kan obi kura chiri se ba anyensen onye hu se wa anyensen pe obesisa na mfini anen ka etina tina odi belt abom eye ofe no ofuru mu hu no obetu abom obi kura bom se na ne skin na ye basa
0: se bi bi de so ntum mu nte nka se bi ya
1: onye no o obesisa
0: o wi a
1: bi de o wa abotre uso na wa ye ne sa wanti ya toda mama ni ya gini mungu babi ya wu wabobo na apayinu uyesu abobo ni huye wehi usuna abobo payinu
0: Sen me bon de nyesen ke pai.
1: Na wa man ke pai. E da hon na pai. Nya ona akoboye. Wa bo pai na. Ada na on koso.
0: Boys nya o mebisa questions pa.
1: O mo ne question pa bo biya bisa. Won tu mean spelia man che. E ti na e kase.
0: Na na kase men kase.
1: San ye man no. Asudi e wo ho.
2: Da
1: sudi ho. Na o de de ni ope. O so kania. Build ye ba asimintia. What did that? What was so cania? Una our system, Papa Titi Titi. Hey, well, on the sound we are dead. Ooh, TV. Hey, press my bonnet down. Ye come for any damn well condition.
0: Titanesan Kaya Papa.
1: Electricity and the power. Now, won't talk. Now, who could you see him? Yeah. I said, dear, only a new way, Janet.
0: Thank you, Papa.
1: Papa no beto tu ama no mfa aboba nhim enti na mchirese awo wonye machi oda yenwo ubewo no wabo aho ubehwe nipa udi nipa na abawiase asema meken Africa the problem park si ni yewo a yem plane to be at me wo obi ne juma fie bi wa ware nan ye mama ni ma ni se sabi oni ma deda na mum se ye hwe ma ye mpe
2: nya me be hwe o
1: eh ale
0: asi nya me be hwe o
1: nya kupo eso ti ni o hwe o no ye be hwe o no na sem ye kan oni ne hwe nipa na mu odi si ba bi ti nipa mfiri soro meto fom ti u so pese nipa fo mu ba ye ready se nipa no so ho asudie what you say eti bema mama ye nye careful you neglect your duties baby obi create mi kase me de na mpe bema di wan wo bema wa wo ba de me hwe no
2: e de obi yire ka
1: ho asemu asemu we o
0: e de ye wahia na
2: obi yire ka
1: na nye tai
2: ba na ne yelipa
1: ono ne bu ono wo na de ba no ma no awom bari ma ni oba ni nyina firi ba ma ho wo nkwam wa no e ma awo ba no mu na ba ana ba ma awo oba de ni ikusu e da ho ba ko obeji ba ma ko obeji di oyire wo ba wo na de ba no to oyire mu o nya oba ne ko fa ba ashi ni mu
0: na ne oba no be ma na mpanya na so akase da bi mi ru ampewi
2: ko
1: nti uni su kontu nti we nyina ye ni ndia e se hunya ya ofiti ya se me ko wo wo wo sen bura ni msa ni ndie we ti obi tim kase me pe ba ma wa ngo ba ma wa wo ba dia kra no kra me pe na sem wati we bi da san ni mu huni ene ye ti ha nti ye wo ma ye ntiti won ye jato oba no nko aso
2: single parent
1: me ka obi a wa fo ba ba ne nyem afeyi oba wu ya wa wo tamien san
0: tenina san
1: triplets ah
0: san ke yo wa wi
1: nti okwafuom
2: so ne da so
1: nti oba na bi shi anu se hey afrimu o agya so asi
2: konkon san
1: na di enjira bo afie na akwafu no yawo
0: ya bisa o
1: wa wo miensa akwane tia ne yem de ne pram miensa mede wa mafie kura na odi afum taade no afa ho si kwana bam
2: fegana
1: sene enkura ne tia wa mfa nani kura hwe okọ
0: sene family
1: wo asiba mi kebe family
0: family
1: na oji wani no family no ka ho ti na ye kire o se wo ade ade na aba no ase di edi ka na ewo dwuma
0: okay
1: so di mama bebre okokure so dada mana ono no nyinse ne ya ba na okuni kurum o me hwe ye wa ye ja no no ko minu anom obi kura wa ware ba na wi o wa ye ne ho ade bi
3: nso so nkura hwe eye mama bebre den nso wo na wo bibi ago kapopa enye trede wo ba ne da ho no wankwo ho anye nsene mma wate ase anye nsene mma ba ne tiwa no wawo bibi ne kofu wo ko odo bag man no ojisi wa afa di oje bag ni su ana ne ho asara ye wo wo so na ade bag man ni si
0: sisi nde
3: mo eti san ne mawe ena baba o kan wase se wo akura na tete no chire no kwa yo mfa so ntie feed day 1 eye je bia wase die se bad na ba wi ase wo sha se so be no hu adwuma wo pata oba no

0: me din se o sika kra no a ene ya so de hwe ne ma ti obi ya ko huma fia no de atufi onu anim se nso bo kwa abonte no koba be ko be utwi mrebuo yi mrebuo gu a ayuwa mutwi vio de nkwan ahono mrebuo no ye twa fufu atuma sana to na mu aguso nkwan hwe wo ja na yire ne ne mafie minuanom me ka kire wo se ba ma bia so opesu nya safo ne wani mo nyam tena ho da ade eda wani mi hwe ni ye ye di ye meme ye chi ti di di eda ne kon ho ji se won hu bibia e hye skirt obe pa ahwe
1: eh papa friend bibi da no din
0: na bibi e wo skirt madwen mani ye make se won hu se skirt e twem ne ni kru kru kru kru kru kru sa se ye hwe ma chi ndie ye pe na mo ko ye ba na chi wie na di bibi film ba dia na wa pe ba bi at ndi ba ma won ba won hwe no no o sa ne ba foforo ne ti na ye sin mama be bring ko heaven ni jina sa na ma we so go so wo na so hwe oba wo ye wudi ni bible se ni pe ti sa akro wa sori ma ye mu ni se wa puli jidie ni ye hwe ni fie wa puli jidie tu ya so pon ni wa wo ma bi guba bi
1: na hwe
0: o mo o hwe o mo wudi ni kwa nyame amaka wanim no wa se die watu atwene wa na nhwe wa se die no mawo enti na nhwe a hwe ni pa ba wiase ni nyina ye omo anya parental yi wo ne ba wo ye no watu nkura na gu ni so na ati ba bi wa yi wani enti ba ba ko wo ne na wo nan wo mfa ne ho sanse wa nware no enti wa ja nkura na gu ni so nti o mba akufu be yeden ba kruya venus tomatoes na ha venus nsu na ha venus na mwi tete presse presse presse ni manti o se sa no bebere bi frigu ti ne yoba san kura no ntimi tete omo na nkura no we namba we namba we namba na ko gato gato no kore manti ne nkura jo nye bia ni nia no ne nam
1: I got to know you.
0: Eh, oh, qua. A bachelor of Juma. Bachelor of Juma. A child, Juma Power. Juma, so we are now in the year, a chewable prison. Aha. Near this honeymoon in our banner. Tinny pan be bray, any of your four. A cra, be crack school. Sika dia ma akora akoto aduane edi no ye ne nso ye wo ma eh aden
2: ada meme de ne ye aburukire agya wote aburukire enate gana eno so e
0: ni nyira ya semara nko wahu in fact e hawo because awo bema wa sedie woni agyaniti abusuaniti ne wo na atena
1: e bema nkwa ne hweba won
0: tebi mmienu oba woni fo obeye sa toda kura na se bi ba ni munyam nti se bema de bema otifie na wo ma wo wa akura kura e bibi ohwe wani ma odwin mmienu bo ne ne ma me nkwa wo haaye titiro nya ne so mo ye mmante so enunti before God and man your system a eji nsemu nu nyina fisa na emu awo ni mu nsema ayehwe ni ye obi awo akora no cross school fees won pia na wawo a nka sabi usuru abahwe obi bi no so tune pulume ye kano ne ba foforo te
1: nya no yetim de credit tum
0: na nka ono wona odenante

0: 2022 no o si obi wa ho den pintin ti ni yo obi wa ho den pintin na
1: 21
0: 21 verse 23 obi wa ho den pintin na so owu nipa no wa ho den pintin o ye ka se bibi ye pintin aso
1: o nyare
0: o nyare na ho den ti se pila e si ho no na ho den se wa ho na so owu ba nansu bre a ne hoto no ti ne yo na na sumu juno no sa nipa no otimewu bre a ne hoto no na na sumu juno sa nipa ni timewu me se
1: na na sumu juno
0: na na sumu juno otimu se nipa we na sumu juno otie me a
1: oni da juno bia
0: oni da juno bia he week we o hwe social media no so a won news a e trend pa ye bre bia otwi tanka na da dam fo yeso jani
1: ai
0: tem bia me catch o se david die nipa ono betimi ase wono ye nipa obel
1: sure
0: tin you
1: ma wani na ho be vigilant
0: o ya dia
1: dwen ho
0: o ya dia dwen ho
1: radio in a program in so no.
0: Yes, oh yeah, dear general. Papa be cried, yeah, my into your friend, oh yeah, dear, no,
1: my
0: general. Oh yeah, dear general. Tin you. Na damn foa, oh tiffy, na or share wa, oh, me pursue your mukwanako, fine. No, no. A dear Nimu, a quarter forms with the amount, nay a foul. Ewo, suja, juma no more, oh, yes, suja, juma. Na kadie bembiem de ba danfo ne chewe na ofri adwuma mu aba sha wo ba ba chea wa danfo na otwi tanka no
1: nipa nkai
0: na oba e wo na danfo ne ne didi nkomo na o si wo obi kura ama misika 1 billion bi se memfa mpe petrol ne ayibi mfa ma no
1: ah
0: ote sa asem na sana danfo so jani na fa ni ho timoka tie ni yo wa fri adwuma mu aba what da wa damfo ni fie wa si o kama one na damfo no ne koba timoto so oni ne ho adwen moni bia sa ono de ti sikasem na one day anajo che sekan di a wona damfo na wo wona aku no
1: ne opo kwan ma na na
0: do pe kwan ma no no mane ko so ja no ne yire pemfo a ono so kan ne ho wo ho
1: papa ntre
0: asen ye kum ne yere pemfo na
1: bone ne tre
0: ne nipa dobone sene se obeye papa tene ye nipa dobone sene se obeye papa
1: oye papa 1000 years na seconds o mo ba san kito bia ye twa o papa na wa ye 1000 years ni
0: na adia ba ko pe na nka menim ne se enka mani pa na mfum
1: Mm.
0: Nanka wo jina fom na wo fom no mo akase bia medetua neka

0: se se na watu agu
1: eh ya kama papa ya di yen woma bibiri
0: he bubu kakra so ma kire
1: woma bibiri
0: bubu ba ku mini ye o da mo bibiri no da bo mini mi ensa bi kire
1: mo mi no mi ensa papa
0: e dum ye
1: eh no ana se why bi
0: mhm
1: unya why bi a we ne di opa tuning hin ne bi kan
0: okay
1: o why na bena ni bi na what tuning
0: tuning hin ne bi kan
1: na fe one one o no a oba eduru ba bi a o se wa think asem na ko fam you ho a
0: o ma wa think an wa chi so mo wo so mo be 30 minutes 1 hour an sana e pie kaka ka
1: bebre ko pebi infection once eduru ba bi a
0: o da ho tim
1: infection timi de sa no ma na ba so enafe anidane so timi de sa no ma na ba
0: okay
1: what ti ya sa wana se eduru ba bi a o ne emwa timpachopi no abi na
0: na ni dane no suti mi ye ho adwuma sa
1: pa
0: okay
1: adia ba kwa odi be fra we ne ye hentia
0: ani dane no okay
1: hentia ne sa libido na ye kan wa sa
0: okay oba unya tinka no
1: hentia ne akakaduro
0: o pese wa tinka ne ba
1: se wa wo boba akakaduro kakra bi na odi aka ho na fe odi amani pa na na fe wa sha se se wo
0: e onum
1: fa mane mane no
0: se ni che na libido na pi
1: nya mene hene nya mene hene ti kwa ne sana bo so benya waso bi kama ma hu se binom pese o mo fre
0: ah o da ma ke kan bi kan so
1: ti se o kwa ne sana o be se tem bi ya no benya waso bi kama nti o pa me se fa de be konkroma no fa ni hine ni bi wa na bena ni bi kan fa hwentia hwentia no wa fa ma na bodo so aye 5 cedis
0: Money,
1: okay. Fa mana boro so aye 5 cedis. Na fe wape akakaduro no. Me pa cho pi se wo yafunu hawa akakaduro no mamfa dodo.
0: Okay.
1: Fa tia ba kwa na se mienu a.
0: Ai.
1: Wo abobo na de agusoro. Tu de gusoro na fe wa sha se se wo no
0: ana. Onom ka kra.
1: Onom na ka kra. Nom. Nom twaso. A pa ni enyumre no pa ni enyumre. Na fe ma ho be ye me fa se 1 week e ko 2 weeks. Na sha de. Na ho be 1 week e di ko 2 weeks na fe sha de e bo bo pa pa pa pa pa
0: okay
1: e bo bo na nya ko ni padua ni mo so a ya de bi e wo on se nra ma dem di frem na o ka se obi na de ne no mama me o ka da wura bi so wa wa ya fa en se gonorrhea

po oyare bia ana mukunu ho efe ana omoyire ho efe over woni mfa munhwe ne maso ho efe anka sa omoya brane omoya titiri ye kan ndie pa aso a ndie ye kan knowledge pa azino uko skuu se ohunu bia on trap ana so e disable ni nsa e ha no ana se ne nan ana ni ba bi atosina safon antia mase o wona dwene entosini wona dwene enkan e ebe unse ni nsa ne eye ne ya ne nan ne eye ne ya ni ba bi na atochi.

me kai a ofo ni nyina se mofra no from 1 year to 8 and now they are man enko countryside obi so no na bi ko hwe omo num ko hwe omo honam ba bi bia yare bia wo no omo so kwa fa health insurance wala se ni se dwuma die na ekoso ho.

yare nti na nipa ma esri mi o nan ka o hwe obi a osri wa na nye yare nti a nan ko no betima ben o

Radi nshira mi mai o ma mi nbi abọwo hun modern wodi ni siu nwa edwem ha ya akọnompo kunkusi ya kakran kakra wodi atentre o mo mai ama ne o mo mai enya ba bia gina ibi na university bia post bia soja fo me pa cho won so eso aka yo chine from ami uti mi si mranti ejes withri kusuma ami nyama kwa imusiu de mawo di suba no na baba wa me pa sana o mama ami akai bibi se ye ka wonyi bata mi jelese ah me ba wode mi yini to kine kra nka mi pe me tumi aye bi wo ho mama ami akasa be cho kona kokopa mama ami acho.